assalamu alaikum nay sakani gite min diaga kalkala undi studio ndo fadara de jere gadara go janar kalkal gite na war ngam nungu sondo tanam yedina mi ma nga aji subde ki anara ma sen hagi heligar ki wa ka ga dubi ki yu hagi raka mu hala da dem ko lano sa akani gite min di haga kalkal rekam mo tanana war ngam nungu sondo yo mu nga dai mi yonge kede nga je ko ga mo tanana wa dai yidugo mo noru manno ki yidugo ni ga yedna yan ci dar gite yo mo cara walla wa unde kabine technique yo mo cara lu nga dan mo ngodo man lu ngi cianga aki di rigobert ay ton ma cara lu ni ngi cianga jila sam isra yalla dranna ki jugi aja ko lalla awara yawndi resident ngi dama cala walla nga dum lungi e cianga jim taroji lo nga tel micro ga api abar nga mona ngi sandu tala medina mi ngena ci nga waya ibrahim mamad mbomi nga pigalo ngir yalla dal mako mum ko yemo tan na bar nga mona ngi sandu mo nga dai mko mbol gnaw cabine technique den tan mona ka sa tawi ni mi ndiki ga ken hoddo mako mono israyalla

yo wote hagano ko janno kar kar nigi tenona bar nga mo nga sondi mo bar nga sondi mo ci nor bar nga day namru ko dan mo nga ministre nga namru ko dem no do nga dem ci rotan dam nga dan mo nga ministre ndungi ci na abdullahi sabr fadl ci rero he natalu ngi di ay juma ko di yoro gandran ya jangu gote lungu dum nga namana wa day do nga ci na ho commissaire des nations unies nga namru ko man ram halla mi nga ha ma ha guti ju do nga ra nga ko la do nga mo lungu dan mo ngi ci nga patrice ahuansu yoyinga day nawgan gadran kiya jangu gute gaya ka dingi kede kada agram na ramhallama hal gadran yaw go handu gaday dran yen damno yo dran manno ki day irda yo ngaram yo day mi yo ngeke de kada nga dran yaka manani hal gaday dran ngamno handu chadi mi go haser yo hal gaday dran yidu wali mare yidu gam mi go ngeke de kotala gadan nge day ya dran mo ngi chara nge refuse nge day ya yaw yu kola wonde dowla ngamno handu yoyinga day dran yo yaje yere yaka manande jow agram na ramhallama dingi kede kada nga herer man naw rangala yu dingi hallama koy man robil yoy nge day ya jey mare day wonde day di nga ramen muhiman ma yaka di yoy dan yugo habar gete ngede dan yo day ma ko imam ko nan wa hando mu wa lungge day ya nama naw gana dan yo wonde dowla ngede lugu belin ngede dan ngen namro mo naram halla ma dam no dowla ngaram ma calon nam haba parga nge day dan mo ngunu ka nge dan ma nge karma nge day cyan nga pey ba yoy nge lungge cyan dika vander yoy nge day naw gan ga day dran ki yoy ya jangu gote aje lami ayro dan maga ko do ministre ngam ru go day dam noy do nga dem chara won ma wa par nga dan maga dinge kede ka dana ka lum chan abdullah sabr fadl yo dran ki ya jangu gote ray ga ya kam na ram hal man nam ha banga ko la par dam noy par chad yu pey ba yoy nge day ya dran ki yoy dinge ya kam wa bolindo day dinge kede ka dam ru go nawre day man noro gote dam noy do nga ran day pey ba yu chat da handu yoy nge day dinga ran dran jamay ki yoy ya ya ka won ka wali nga dan ma ego habara gete ngere dani go mako imam ko lano handu yo ngi yoro day dran go mi go ngi kede kada ya je poli mi go day namru go mi go ministere ng santé publique yo ngi day namru go ikam narma halla man mum kindi bi nga halla tabasir al kolere day ya ko ya ngi kede nga kay nga dan mo ndal go angal yo nga jimare day dran ya je poli wonda fa do nga dan dum ngi ministere ng santé mo ga ya je ya ga dingi kede kada gere che gni amundi kawli nga dan yoro lungu na jer dum ande chobona nga dan yo nan nawran yo day dan mo ngulunga ko le ministre ndungi changa abdul majid abdurrahim yo dan yu lunga namru ministre nge commerce yo nge day dran ki ya jangu tere di yonum kendi ben ma yaka lungi changa gibolo fanga mathieu yo nge day ya jey mari yaka ma normal la ma hal ngui ni di ye yuru hal ma hal nga man man do ko ya nge kede nge dan mo nge halla day nrawo mi go jamana dana di bel yo gere halla da di mo ko ya mam ko la no handuru bulin ho go yore day ma normal la ma mi go day ya yice yanna yijugo yipoyu yijugo migo ka jagade da yipoyu do nerda engi yer yo pitale ja yana fa da hugu yor da ya hugu rimi go nga yo migo wa da ya migo wa cheri nge awunde sar ngere da ya je ga migo da yi che yidan da na ka jamar da migo hugu rimi go ga kin kap yo nga so da ya ya mate yo nge da yi dinga ran Allah da nani ga Allah yo ya mai ra le njar jewa yey go ma koy imam mo ko ran handu Allah dal yo day ya fodo ngay namru mi go nge kere nge namru ha seru mi go namru ge senar ki yo nge day dran go ye ci pali ga dran yo mi go nge kede nge ministere nga action sociale la nge namru ga lam har nge dran go yidu mi go nge kede kada yo yo yedu wali ma day ga di nge kere nga ko lia wonde province nge wada yo yal mara wonde wana koror yal farshana ge ko yal wonde hajar hadid ga ya mar kure he ko ya yar wonde bani dum huro abeshi gere day mi ngi kere ngi ical kida ngaran ga yan kida da wanga dran yed wolli ma day ga yaka man naram halla ma hal nge yemay gere yam gum yo refuse nge da yo ko yo yan mani gro yid wan da kal kal nge dinga day dran do foyde yaw dan nga day dran go yan yan nga yan de dinga day li anan dran go foyde yo nge day dinga dran go mi go wonde ministere ng santé publique wonde ministere ng action sociale yo day dinga dran go yaman ga ya caga wonde kawli ngara naga fodo nge day la ca pole mi go wanda yo yoy go habar gete ngre den yon secrétaire général nga namru go province nga mayo kebi est lungi changa bangar kabe yoy nga day ciur yoro dan go na ca polim yo nge kede kada aji lamia round bongor mi go nge kede kada ngi ko lio alama mi go nge kene munaza mangi ko ka day dran ha yan ci den day murum fodo nge shab yu mi go nge kede nge yu ko ga day yu ko ga yi kene mi go karang yan mi go alam tanga day fodo nga namru go debel kara yo nga ye ci poli ga ya kam norm ha dama han nge day dran go yeri province ga dan yo fowgo dan yo go hala dadio mam ko lano handu mo ko lano hala dadio a blangue day ya namru wa mi wondi ministere nge jeunesse ni yo nge sport nge a handu a wonde berni dum nyamana ngo ye ci poliga bulindo mi yo nge kele kadang
mi ga wuj zamana dan ga dran yama yan ki der kal kal ga wan nga haga du ki haga ra ki na kam yo nga haga du ki haga to lor yo day lung nan ki der jewo dan mi che polinga yunu ding ye ko mor day na yo joru lung ga ma ga gan ki der jewo ga ko mi go haba wi ki dem dran go yan ki der da mon lu gon ma day dan mo ngi kam day lung dan mo nga nan na jadu yo yu ga day che polni ga la dran ye che pol yo lung ga ko le ministre ndungi chan ga nair abakar yo day churu dan mo nga na che ga chon hala dal yo dran ma ding ya mon ma ding de lugu ben lunga nama itai ga nan kida mu yoni nyama ya man ngi yunu lugu singra ya yoi nga dai ding dan ona chaga onda kawli ngana ga dai ndo so mi yunga kol ga nan kida kal kal nga dai ya nani nama nga nan tai kandidatur ngana yoi go habara ga te hengre danyo mu ko yama kola no handu lungi changa bab ge get na jan lungu khinjale hu yor wana kula regisseur andu re khinjale dan wona ji mede ga nama ta andu ga hu yor haji jima ngana kama yor awundi eglise evangelique numéro 20 nga daya awunda abena yo ngum yo ngeke de kada ye ce polel ga day dan manga ya ce poliga daya mai ga ya ka agar kuron din ngeke de kada ga day cu yeri yeri ngir dan ronga hala mangre herer new yel yo ngi awunda village ngan ngi cyan ga del bia awunda province ngi tangile yo ngi daya ce polu yeri yugo abara gite ngere dan yugo kwasan machara ya mi ngi ce de kada ngi migo chiringana yu migo ngikede kolega ngan ngadran yen kire awndo onama getia handu yu migo ngikede radio ngaya dai drango gabon chairi jow ga dai herlungu dai wana kulgan kire handu lungu chan ga bab ge genna jan gere akula handu gere dai halana ja kole randio migo ngikede nga so dai yalga ye chepoli apa iglis yo ga dai dran yo nga so yamai ga dai yamai yaman gere ya chu yalau gidi yerne dai bula de ngan gere dai dan yen dinge kire kada kulnga yanar koron migo nge dai yale chepoli migo ngikede kada migo ngi chan ga bay hirari bless you lungi chanaga kara malumiu yo lungi dengi chananga no jiti ruang ruangar yo nga da yam yo nge kere kada nga ya de ci poli ga yamai ga haba na iru mi nga heral dran ki dar gi ter mi nga kere kada yo nga yo ga yamai qur'an ga da yi lugu ya ci yeri bulanga de ga dan go yoli pal wote da ya barnga mona tana medena mi nga sandu chan haram sa yenna ha gi wu hili gar ka wa ka ga du ci ya ga ra ke wa da na na bal tak da gam ko mona no ka bin tekni tayuna ka sara bin ni ki ga kan na ga injrai.

0: barka bai na diye barka ajal la ban yi sai di ki bodi wala
1: ma jirin
0: lai bala ni ga fasar mun na ga lai bodi wala
1: ma jirin

Brasil la fiak tajiro solte si malana ni limbi sikrojit la we radio diffusion nationale tadien doka glo wase kar momo amad sisi ke tasara mangi konong mangi sok tajiro solte ngan gdoti ku jogi dikogi bola jindori ndo ku jogi di ndo ko kok bana ndo gi ngaya le ka jatur gi dija ka de na baram kri wa bay na wute kambal ku dubjo ku jokal ke me hedo te rin mamray ka si tajiro solte bola wa mama de sipa orego te ba mamte dambir ya sigi ya ka de si bangi songan ge doti kutso manam bisit na jik dobe to ko na jik dobe tetam tol tambir gre bangi mitas na kala sinya kad muramad si guto ko ngi kundum ke daga kad siya wo iban ni jori dopsa ji kragna fidel ni ne ke umar jibril ni na ngi kundum daga kad siya wo i regisseur d'antenne hasan alifa micro bay lionel nomengar merci pa ke takla gir jawine kum jik kete la bo ya wo so ila ila I'm not afraid.

bouya wu say lay lay ngara gandi wala vai ko de say ge wo ge wo ro si sen a isi ge ke dam ke be jonda ga ke ke sako ge ke be kamba ge mrasi la fia malang si la fia kita jilo solte mam te dam beri asi ge ka de simbero urkol ngani ani ke nge guto yambai ferjina o bai to gir ko jia chitna bai Daniel, Nike Altebay Jérémy, Pierre Robu Dum, Ike Altoingar Ernest, ou Ike Jimadumbay Pierre, Waito Orodite Nike Jimta, Akia Ike Ngar Sibay, ou Natabe, Krangbay Tonvay Mia Ngarko, ou Siangar. Ururu tu ba nujal bay malang de nentan rot na tu nana won ke kum ko ngai ka de nenan ber klayo ad nenan ber klayo ngo ka de ke jia ke ngon kem de ngo ko de ngon nan de ko de bende ar ri ne grâce yambay ni ba ni guto ndo ku jogi di ndo ho ba ndangan lai be ya na wut ko kinji kemet wadi kem labdan bo ke kembe ke mundut gatu jita bai gongor ke dorob bo te ni bai krop ke ki kumra na ga lai bi ya ke rop ke ka ku kumra te ta ni ne to kem morg ke mundut ba mbere klayon to nan ti sing na inge de ge ni inge ko jinga kon de ge ake ngan kem de ge ma de ta de ge sing nan geren si ni kem be ko kumra nga bolo bang do ndang toli mate kaka besada bedaya sar mundu am jara su njamena te o nan ti sing eglise baptiste mid mission ge Baiton at l'église Baptiste Mid Mission numéro 8 que Kembek Kumra. O église gnaran klanate que église Mid Mission gani malang nadin tzimber klayonto. Ane dan sik alen ngeguto ningti kndo mardi. Bai ndo ko gien en septembre ko gnji kemento i Kembek Kumra tnuba de nuba ko tel ta. Kade ke kortai do nuba te denji kade ki indo ima pubia nuba job nini ni kogi klani kuti jo gidi kogi. Kiru kwa jika bonga ya tawo amia ar ndari. Ike mbe ke nyamena tila o guai tawo amia. Ike tawo amia ndak dai. Ike chetlami tawo amia. Ike jigil tu tawo amia o ike depute amia clementine ba malang din ndon ndon na na un kum kongai kade nanan ber klayo ade ber klayo nto na den ike ngang ngang nda tawo amia o na den gir ko jia tawo amia jini kembe ke pala malang den nan den ber krayo nto nan nik ramadan tawo amia jikembe ke mundu nan nik ndak girji tawo amia jikembe ke sarto ad nik pol tawo amia el shadai iba inji kembe ke lagos gonan ke nigeria te ake ngaka tawo ge nik dengam ga ke ke jiang ne andonia do krang te adi etranger malang den nat den ber klayon to nat den communauté jime pv ge ke pala o kin jame nat ge ake singe de ge malang ni ge ko de nga ko de ngan kem de ma de ta de singe nan gerin sig malang sin nan bisit ber klayo adi ber klayo ya ngo ko de ke jian ko de bend najin amia tawo vairukoi najin amia tawo vairukoi ni ba gutok ndo jedi ndo ko jogi di siria na wuto ko ngi kemento adi kem labdan ko bo ko kembe ko nyame natla ni taba ande dan sik lo ko ando to kem do ya ni ke chet lami tawo amia
ni bay quartier ga ci tari kem be ke jamenat la do ka worn ka de len nge guto ni ti ndo lenji adi ndo ko tuma tagi ko ge na wut ni bay to bat ke tukrat nu ba de nu ba ko tel ta ka de ke nu ba ta nyil nge guto inda doji compte dang la i b gambier sig mamam te de ka de sigo na ji ke do be te ja tele ka ro ni ke ku jarata un pa krang ke do ka da we ya de nin to ba ra ron chi ti pa ye sa sig ge ta na wo i to